0: tana rĩ, it's either utumagirwo mbeca akorwo ti mbeca rĩ, utumagirwo ndumĩrĩri ya gũkwĩra atĩrĩrĩ, ũgũtigĩtie hani
1: hanini tu
0: hotane, korwo kuete box number 2 yuma na kina, box number 1 yuma na kina, box number 3 yuma na kina. Ona ũngĩcokeri ũngĩthaka maita maingĩ Mark D
2: naguo
0: wone harĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa yacokerio rĩ, he box ũtaraga hau ĩna mbia, menya mũnyaka waku ũrathakĩra
1: hau namba-inĩ ĩyo
0: bas, koguo gũthũka kũrĩ gwa star 447 hash. DJ Mark D, how are you?
2: Fine, thank you.
0: Mhm.
2: Mwathani agocwo.
0: Amen.
2: Mũtikĩrĩ okwo o wega.
0: Na wothe ndĩrona twĩ hakuhĩ kũhanania rangi kana tiwo.
2: Wothe twĩ roho-inĩ wega biũ. Tũtirĩ hanĩrĩirie mũno.
0: Ikoranwo kidogo. Ehe, ndĩiga mũtwe. No, na Mark D ũngĩrora he gatagatĩ.
2: Yes.
0: He gatagatĩ-inĩ haitũ. Kiondo gitaramenya.
2: Tũrahutahutania ũguo.
0: Gitiramenyekana kana nĩ purple, kana nĩ pink. Twĩ hau ũguo. Ĩno ndiyo nĩ ndune.
1: Ĩno yaku na ti purple.
2: Ĩyo nĩ jago purple.
1: It is dark lila.
0: Ti jago purple. Ĩyo igwa jago purple. Atawa meta relax.
1: No, iko e lilac.
0: Why? Lilac?
1: E lilac, not the... It's a shade of lilac.
0: Lilac, ne ragi?
1: Lilac, ne ragi.
0: Ndiyo igwa sio?
2: Lilac. Ndawa igwa rĩa mbere.
0: He, okay. Aya, nĩ ngũ...
1: Lilac ĩhana ta idrona.
0: Ĩ, by the way, nga shade kau, ndakona.
1: No,
0: nĩ shade ya papo.
1: Shade yaku ĩhana French lilac.
0: Wah!
1: French lilac kana lilac luster.
0: Sawa, mũthikĩrĩria ndagĩkĩra lilac luster, eh?
1: Lilac luster, ti rasta.
0: Ndiyo ndiga, luster.
1: Kana ũkiuga luster.
2: Lilac?
1: Luster.
2: Oh, kuhigata lilac plaster, adu daka liwa.
0: Uda menya, adu daka liwa.
1: Lilac plaster.
0: Okay, chishetide yaku ya lilac plaster. Mionete. Bishofu ni agnia muno.
2: Neguwa.
0: Nyondo akigwa kiwa tohe.
1: Yes.
0: Ati koro jesu dare gataro ine.
1: Kuhu nyoka. Gai.
0: Baile koro jesu dare gataro ine.
2: Eh.
0: Ohoro wa arutu wasi ogi adhile ire hau.
1: Eni.
2: Togiala ki ohoro oge wao.
0: Kiwa kia gia ugira naiko obere geuka. Reki mahofaneria magikuwa othe. Jesu agi adha arutu wage. Koro dare gataro ine.
1: Kanaru niko ngiagire na riri Jesu akiringa ciama cia kumariukia u family mama yake si kodo athire nao matigiranyire
0: maanyake
1: Jesu kama mama igite ha
0: imaiite ha imokirie
1: no todo Jesu ari gataruine
2: nego
1: Jesu ni ahotire kumarugamiria
0: makimukaira
1: yes
0: na kaundu kau gatufundithio na muturirene witu tigirira
1: Yes.
0: Jesu hakuhi nawe kana Jesu kana ni mutwaranite wega na Ngai.
1: Yes, yes, yes.
0: Ondu othe ureka. Twarana wega na Ngai.
1: Amen.
0: Tono ufatare riri. Handu ungikaya.
1: Yes.
0: Akoigwe. Ona.
1: Ona na kaingi kaingi reke tuge mundu thiku cikwanja ni arekora handu urekora ugikaya.
0: Ee.
1: Riu gicoka kaya ukora uti mundu rakuigwa ri. Ungiko wi githaka nu andu ingi matire ithaka ini.
0: No
1: Ngai akoragwo kundu guo.
0: Akoragwo kundu guo the. Kugu muturire ini uyu.
1: Yes.
0: Kana ni biashara urambiriria Mark D.
2: Nego.
0: Kana no ndu othe ureka.
2: Aha.
0: Tigirira. Ni mutwaranite wega na Ngai.
2: Nego.
0: Negetha muthenya wa makumbi. Ukona mundu wa gwika atia?
1: Wa gukuhorereria ikumbi.
0: Ni wa gukaira negetha ahoreria ikumbi.
2: Nego.
1: Ona bishop wale handu atwira atiriri ati Ngai aroiga andu akwa maratiga githima kiria kina mai ma muoyo. Magathie gwetha ithima ingi. Na ithima icio itiri na mai mega itiri na mai ma muoyo.
0: Ugatiga kiria kia muoyo.
1: Kuguo ugatiga Ngai ugathie gwetha arata. Na wina Ngai ukirite arata ngiri ikumi.
2: Amen.
0: The way. Ugatiga Ngai ugathie kurongoria.
1: Gaiki tuhageria wira tondu riri imagine angikwo wina Ngai ni ukugia na gutonga kwa ngoro.
0: Oh,
1: wina Ngai ona by the nona drafa tararata like drafa taguthi gwetha arata. Wina Ngai uri koraga we njira-ini ciraguiga handu he na andu he na arata he na mawega tondu Ngai ni ayonaga riu Paulo ni afataire Nia fataile ruku magikiro kiwathie kiuki. Gina tondu wina Ngai ri, we maundu mara mothe ureka ni uraria nake ri.
0: Ku gutire kindu kiga ta gutuika murata wa Ngai.
2: Amen.
0: No menye gutuika murata wa Ngai.
2: Neguo.
0: yagusogothaga na irathimo
1: ini
2: okomemia na irathimo
0: imagine ngai yagusogothaga na irathimo
1: nginya andu makuragia teno no na andu makuragwo mali ogithukuru ra moga akimini rifanya tu exams oguo ri paro makale ngai da magima aciana ngai ni ngai
0: no kugiora atana ngai
1: imagine mini pigwa tu simu akasema niende
2: siko na connections
1: akimagine misi waju
0: ni god mazee
1: ngoja andu mauga ni god andu makuranta ali mahe na no sometimes ikoragwo ema ni ngai
0: by the way ni ngai
1: ona
0: ana amo ito mwatu na gukura irofi
2: nego
0: muona mark d
2: ngai
0: agithigitho tuko omuthe
2: nego
0: ni ngai muona mutho ni na mwamu igwa mitandao ini
2: nego
0: ni god
1: yangu kwanza ongeza god ni god manze
0: ni god
1: man
0: itodo korwo ngai
2: ngai ngai
0: noti ngai
2: Koro kai dare gataro ine ka mudu othe wi ha.
1: Ma.
2: Jesu koro dare ho gataro ine.
1: Tokyo yo ke twathi ona
0: ku. Ku biona ku manu. Ne kiro litu.
1: Da kuira o we na no menya. Koja no menya ria mudu maga kire ine kia ngai. Ni ha hogu harathi kwagerera.
0: Eh by the way.
1: Wathi tari hede urenda ru no na hari aguo. Taru ru ri no na iko beleu. Ado thia kuheri ko. Ori ria thi kuhorera ri. Ugati icio kanja.
0: We okora.
1: Nega
0: soka. Nega soka ruwe ga
1: kora. Nega soka doe ni ukoliga ro ginya ni gukaya.
0: Ni ni toru onora kairo.
1: Dwe ka ne uga mwathani ka ne uga Paulu. Do you know that time you are confused? And you ni ukobedi kuigara ta hakuhi. Ni ukabe kuga Paulu, makidi no getirio ngai. Leu mo toe ngai ri kwa jaru haha ruwa ti maundu marakwagirira ri.
0: Kali ndukariganiro ni ngai.
1: Ni kuhiriria ngai tondu na wamukwire ni wa gukota gukwira atiriri. Indo ici ngai ya kuheri. Ne ati ongicihuthira si tweke multiplied no wana wahe o umagare ogejo koko kinya thagi gitaru
0: o kata ona mona ore awolite
2: prodigo san
1: yego
0: oko hana ogu no menye prodigo san ona so kerelio na heo idisi sio theri o menye wa berne abite akaria ni na ngurwe ni abite aga sama idio sia ngurwe
1: yego
0: aga soka aga saba na kagerera thina
1: no menye ginya mtane maugaga ule jamaa
0: eh ari na idwa itanga
1: ucio ni mudu akamakiuga uyo ni mjinga by the
0: way rucio okire ekunyite
1: yes
0: kogwo no ndure ongenagia na ngai ri ona ungihia
1: yes
0: ona umejere ine ciake akoragwo etayari
2: nego
0: agwetereire akwamukire
2: nego
0: mutiramakania
2: uria wikite
0: no ru akuega aucokereria njira ine ciake
1: no ndugagikiume ukiendaga
0: no umenye wa ima no ginyo riri anira na nguru no ginyo riri aruo
2: no ginyo riri nuka tacio
1: yes
0: tiwega
1: kojo ginu geru mbere ya andu ri
0: tiwega tondu ya andu matiriganagirwo
1: na ni kanja kaingi ni hinyo nuge weika
0: uruka mbere ya andu ru umenye ri ona waso kaweza
1: by the way mana jamaa by the way dia hunyukite
2: uguo ona menya na andu ni makwiraga
0: kwanja na tigo uguo ginya wiira uri urutagirwo aya na by the way tigetie ndaika mugwanja guthuka kure kwa *447# ogeria munyaka waku na ithari ri ra makdi
2: atwiraga
0: ithari ri ni ri gatoka traffic gethi na toiga ga traffic tutreiga fara mundu wi kuigirira ri ni aramenya uri aturauga
2: aranyita
0: na traffic gethi tondu hari andu mamba kuhurio ni gatoro kidogo muire macokererie meigwe ri
2: makoma ithare mo mokere mahoe
0: we ni we watigwo kiharo koguo mieke yaku ya kwihotanira iguru muno ugatia mudoni onongikorwo ni urahunyukite kana ni wanungite ona nginya wiro ri urutagwo igwo mundu giga no na mudoni uri agirire na by the way ndu ingi makenagio ni kaundu kau
1: yes
0: ona we ni jundu kenaga ukiririkanio past
1: ati wega ona ndu tige
0: Taru na makidira kana akiririkanio pass.
1: Leke juge pass yakwa. Tiga kujira.
0: Ni tumiwe na ni karuo.
1: Ati uliko mechapa ni sawa si.
0: Ati ona makidi uri agirire. Kwanjo kiguo mabiriria kau.
2: Niguo.
0: Ni ona makidi uri agirire ginya thiku ci ni akagira shirt ya designer. Oyo.
1: Kamu doge mani kuri ngai.
0: Mani kuri ngai. Ikorosi ni makidi. Wa therire.
2: Niguo.
0: Ni kuri
1: na ndu mugire ngai ni we egocithagia na ibo. Ugai no ako morekete ogwa makidi.
2: Ni
1: ukuri hedi agatigaga we back left adu bakuga guys ni makidi
2: tidha ni. Amen.
0: Ni mani kuri ngai.
2: Niguo.
0: Eh no kafaru ugweta ni na maudu manene ogwo.
2: Maudu mega.
0: Back left.
1: Eni.
0: Ukiratha isi wira gotiriri. Ona makidi uri ria therire
2: na ndu wero go faro
0: ri mark diure me nyire guithamba
1: no
0: ni andu makariga gotiriri kai wa hana gati
2: but eh no ni riri hede manari horo waguo ri ni hara mero murathi handu ugathi ugethamba no gekira nguo ugithi kuingira ngari to mwathi anake bathiri
0: okero ona tigo
2: ugwethamba to kenya
0: tigo guo yani we create sad best mudoni oh kena to aiya mudoni duri re da bara ne guri ya gani maro ka ni we create kare ke ta jiro ha na tia
2: ne guo
0: itu tire kai ate matu ya da bagi ni ya tu
2: ne guo
1: chiku
0: uy meno ni sad best ne da bete
1: we nama
0: anjo kai gwa mai ga wa
2: ma ki ro
1: gwa na hali tene ri hali ki undu mudu aga kurura ma ni withambiri na no uhunyukite
0: ni tawo kamuka
1: uye na boka na no tene kamura za furu
0: kwa go kamuka
1: ngai to kinya hau ma ha go kamuka
0: ngai ro go kamura
1: mu ki ngai ro kamure ma
0: ngai ro go kamura
1: we kamure na ngai etikire o kamuka namenya na ni the same na kwirutanirie ma wirutanirie no ma itaigira muhuko
0: wirutanirie ma akyore nginyoga korariri korwo ndu marihagwo na
1: hinya
0: na kwirutanirie ungire mundu mutongu muno
1: yes ukabye kuga ruu wa bado mabage kuga kwina githimati
0: ajie kuga ni githimati
2: no makarigwa terere ne ngai urathi managa na kahana fever
1: ngai etikire ngai etuka mure mato
0: na kindu kingituhoyaga muno ano jere muthikiriria wa kamemeka yuka mwingi
2: nguo
0: rimwe ngai ni arekaga ogerere maundu maritu tondu nduri nduri urahituka kiranio giake
2: yes
0: nduri urahia to ngai ni akuina ni character yaku
1: yes
0: rimwe ngai ni aroraga uga kona Mark D uyu ingimune ngira Ferrari
2: nguo
0: ona ndagatu alithia thiku igiri
2: nguo na muthenyo mwe
0: mahenya maria enamo
2: nguo
0: ekamuninira kuoreke abe aikaragi uguo nyambe ndimuruge ahie ru ni njira ngai akahithuriria e character ukamenyaga nwe ngai ni amenyaga ringi no akurathime muthoni origaniro no ni kuria ni andu ingi by the way mane hita makaiga ngai ungikanda thima ungikahe ngari ungikahe ngobe ya gukama ndikoima gwaku reke ngobe yuke
2: nguo
0: ona nginya sad rucini ndangiona mathaa mau
2: ndo wa ngobe
0: igaga riu ri ngobe yo no idingi mitigo guo riu ni no nginya ngamena no ndiraka marita 46 na riu iria riu riothe no nginya rithie kambe mutungatiri we ndukamake ni ngutuma gicunje
2: ni ngutumana
0: no ona no kihoya ngobe yo warira gukera mwathani rio kahe wakundige kate ya
2: ikauma
0: ogera mwathani ungikanda thima na ngari ino mwathani igathiaga utungata waku nio ngathia nayo kesha
2: ukagora
0: ngari yoka ri
2: urepa kagwo ri
0: tigo guo faro heo ngari ri
2: niguo
0: amusothe na othe hau ri kama gutha thutha
2: eni
0: aso kaiga basha hiawi
1: o madama maikira ngari mathikesha
0: asa tikesha eh ne road trip
2: eni tigo mura kiuga riu
0: road trip
2: mahigureta sunroof
0: ni ginya sunday
2: eni
0: ebize muno
2: eni
0: agathi road trip Rau mwadha nini ya rora kakona hey, tadu ni hodu ungataka ohana uguolele Aba hodu ungataka
1: Kana kiki hoya kandama Uka mwadha nini mawaeno Dedi ya kaza shofra hizi
2: Na uru umenyo doge faalu
0: Agaraki kuhe
2: Umenyo doge nereere Baudu masi yole uga kiwoke ya kamono Ati genye ba ukurona ago Dimaga kogeja kona aterere Ige kuhege kiwoke katia Kogo tutida atukeho atukiuga tuetereire gai na idu eterire tusejie aturathime.
0: Eni, na kauniko kaundu kare nyendaga ahithuririe.
2: Niguo.
0: Angikorwo he kaundu oi ngorogo ndihithire na kou.
2: Niguo.
0: Arithie ndikamenyetene ni tene.
2: Niguo.
0: Ndikamenyetene ni tene.
2: Niguo.
0: Ndigakarari oro riu.
1: Bathe, taru ngimenya taru ni ngimenya thaicima. Ngikinda kanadi.
0: Ngomwira. Bathe.
1: Niguo tu. Ni afage.
0: Ni gutiga tene ni tene.
1: Ni
0: gutiga tene. Ee. Ugo kaundu tuhoyaga ngai.
2: Niguo.
0: Utuguririe.
2: Niguo.
1: Kai yugi kora.
0: Tondu rumenye tondu reke nguire DJ na mwina muthoni.
2: Niguo.
0: Gutire nyingi kindu kiruo.
2: Niguo.
0: Ta ngai akuhete kirathi mwiga kunina.
2: By the way. Sono na atengeri tutakugweta. Mundu akarathimo akagia besha iria utariweriria na ugewe munini. Ukona matirathie kunene.
0: Imagine ngai akurathimete muthoni ukagura ngari ya million 15 igakuraga
2: so sad Tono na maudu macio. Na mahanikite.
0: Gutire kindu kiruo.
2: Niguo.
0: Ngai akuhete kirathimo.
2: Gikonine.
0: Gakunina.
1: Kana giga ona
0: Ngai akuhe ngobe uturaga uhoyaga ya gukama. Maiga kuringa iteke.
2: Yakuraga.
0: Gakua kana gakuoja.
1: Kana ukaheo kirathimo gigaguthenia.
2: Niguo.
0: Ihi.
1: Kwa jaru du nikio kiruto ndo maliwega ma ura uyo ona ndaronekaga.
0: Ukaheo kirathimo.
2: Niguo.
1: Gakunyalira.
0: Na by the way ni ugututhakira rimbo ru rwa riri rwa John Ndungu heru buinaga.
2: Aha.
0: Ti ugathaitha ngai miaka mingi. Akuhe mbeca.
2: Niguo.
0: Ukaruta wira na kiyo. Bia singira ri. Ndungikoma.
2: Ndikomaga.
0: Tondu reciria ni ukuiyo.
2: Niguo.
0: Reciria ni ugufuru andu akua wira ni meguthenia. Wakora wina kirathimo. No ru kirathimo kiu gitinoka na riri. Gitinoka na gikeno.
2: Niguo.
0: Mwadha ni wanao tuigwiratha, na wanao tutaithia. Ato he kirathimo, na kirathimo ngeke toge tiuma guthutha.
2: Nekeha na maithori.
0: Tiuma guthutha nekeha kana maithori. Ato he kirathimo muthoni, kirathimo. Nidu kanirona kidu kiega, nidu kanirona muthuri eho. Ola adhimi etu ni igai, aga toga wega.
2: Aka horera.
0: Akinya waketene, akomaga wega.
2: Neguwa.
0: Dare merimo. Ona. Mugiyo kire inyue tene, we adho kumine tene.
2: Aro kira horera
0: ete. Oka kira adha iria kuenda. No rutarora aingi ari
2: ara ngina kya heto ciana hiura muhura
0: eh by the way ara ni meto kira thimo gya ciana na kaheo besa
2: na ika muhura
0: ika muhura by the way
2: ne varo digi giruta corona mwana wa ku ciari
0: wanja tigo guo nginya sika guo ki ukiguaga
2: ma
0: ukeherera ri ni gatha magaya ni indo ciaku iria wehethete
2: na ciana noyo ciarite
0: imagine
1: ani ciada tha nyanya
0: si hada da inyanya nada ge kemwe moka meme kayo kamwege atukuririkane kure wa star 447 hash runa bona si da re dona ni cirekereria muthoni ado abere igana rimwe o mundu ciringi ngiri emwe ado 50 mundu ciringi cigana
1: ngigire
0: na wadu 20 ri mundu cigana
1: ngiri 5
0: icio ni bonus
1: yes
0: Nyodo wako changa mkahare ha star 447 hash na ihenya na ihenya.
1: Mm-hmm.
0: Ntua kwele idha alere Mark D.
2: Neguo. Idha alere nilio.
0: Trafiki.
2: Hevi.
0: Yeah. Hevi.
2: Neguo.
0: Changa muka. Odela turuge mwena oreo kikwe mwodo kwetuo DJ Mark D. Oginye dhera liburu uruwa John Ndungu.
2: Neguo.
0: Weta kwa nikomaga.
1: Naga ya tukamule. Ya tukamule tukamuke.
0: Kwaza hau hako kamuka. Bas. Ro. From the top, Mr. DJ. Star 447 hash. Ingira kuhugiria mwenye kawa kuroru.